0: ke kaiwa birnin Beijing. A daidaitawar Larabawa ta musanta cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri kasar. A Najeriya alamu dai na nuna cewa maslahar da aka yi a jam'iyyar APC jihar Kano da ta kai ga tsayar da Malam Ibrahim Shekaru a matsayin dan takarar sanatan Kano ta tsakiya ta bar baya da kura inda magoya bayan wasu dake neman takarar kujerar ke cigaba da nuna rashin amincewar su.
1: Ba maslaha aka yi ba a ƙarshe ma maslahar da aka kira shi ai ba a kira shi ba. Kawai rana ɗaya a matsayin sa na dan takara ya ga cewa Shekarau har ya cike form ya mayar. Sai muka ga an kirawo dukkanin ƴan takarkaru a wuri guda mu an tsame mana namu. Wannan abun ma ya dada sa matan Kano Central sun yi fushi.
0: A Jamhuriyar Niger ana cigaba da kai ruwa rana tsakanin kungiyar masu yi wa ƙasa hidima da kuma gwamnatin ƙasar inda ƴan kungiyar suka yi kirarin cewa har yanzu gwamnati bata saurari bukatun su ba duk kuwa da yajin aiki da suka tsunduma ciki.
2: Dauko ta jaha ta Niger ana daukan ka daga wata jahar Dosa misali haka da Magaram ko akai ka Difa daga Difa akai ka Agadez to wataran wasu suna zuwa ba san kowa ba dan abin da za su samu sai abubuwan da za su ci su sha da na zuwa gura aiki to wannan bai samu ba.
0: To muna dauke da waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotannin amma kafin mu kai gare su sai na fara karanto labaran duniya. Shugaba Xi Jinping na China ya shaida wa Donald Trump cewa kamata ya kasashen su kasance abokan hudda ba abokan hamayya ba a farkon tattaunawar shugabannin biyu a birnin Beijing. Shugaba Trump ya ce a yanzu dangantakar da ke tsakanin manyan kasashen biyu za ta inganta fiye da kowane lokaci a tarihi. Ya ce abinda mutane ba su sani ba shine duk lokacin da aka samu matsala mukan warware cikin sauki kuma za mu ci gaba da tabbatar da dangon zumuncin da ke tsakaninmu. Mr. Trump da yana tafiya ne tare da wata babbar tawaga ta kunshi manyan jami'an gwamnati da shugabannin kamfanonin fasaha da suka hada da Elon Musk da kuma shugaban kamfanin Nvidia Jensen Huang. Hadaddiyar daular Larabawa ta musanta cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri kasar duk da cewa ofishin Mr. Netanyahu ya sanar da ziyarar ne sau kaɗan kafin ta yi hakan.
3: The visit was strongly denied by the UAE's foreign ministry.
0: Wakilar BBC ta ce ma'aikatar harkokin waje hadaddiyar daular Larabawa ta musanta batun ziyarar da kakkausar murya inda ta ce dangantaka da Isra'ila a fili ake gudanar da ita kuma duk wani ikirari game da ziyarar da ba a sanar ba bata da tushe. Hadaddiyar daular Larabawa dai ta kasance ɗaya daga cikin kasashen Larabawa da suka kulle hudda jakadanci da Isra'ila bayan yarjejeniyar Abraham Accords a wa'adin shugabancin Trump na farko. Shugaban hukumar kula da sufurin jiragen sama ta duniya ya yi gargadin cewa babu makawa kan batun karin farashin tikitin jirgin sama a Turai saboda tsadar man fetur wato man jiragen sama da yakin Iran ya haddasa. Willie Walsh ya shaidawa BBC cewa ko da za a kawo ƙarshen yakin a gobe tasirinsa kan masana'antar sufurin jirgin sama zai ci gaba har cikin watanni masu zuwa.
4: If sufficient alternative supply isn't sourced,
0: yace idan har ba a samu wata kafar samar da isasshen man ba za a iya fuskantar tsaiko idan aka shiga watannin bazara na Yuni da Yuli da kuma Agusta. Kasashen Turai da Burtaniya dai sun dogara ne kacho kankan shigo da mai daga gabas ta tsakiya wanda a hali yanzu ba su iya samu sakamakon datse mashigar Hormuz. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Magajin garin Kyiv ya ce Russia ta kai wani gagarumin hari ta sama kan babban birnin na Ukraine. Vitali Klitschko ya ce akalla mutum tara ne suka jikkata inda gobara ta tashi a yankuna da dama. Ranar Laraba Russia ta kai hari mafi girma da aka kai tun daga aka fara yakin Ukraine. Shugaba Zelensky da ya ce Moscow ta harba wasu jiragen sama marasa matuka sama da 800 inda suka kashe mutum 6. An samu wani mutum da ake zargi da gudanar da wata cibiyar leƙen asiri ta ƙasar China a birnin New York da laifin yin aiki a matsayin wakilin ƙasashen waje. Lu Jiangwang ya kasa wato yana fuskantar ɗaurin shekaru 30 a gidan yari. Jama'a Amurka da sun ce ya kafa wata cibiya ce a yankin Manhattan a shekara ta 2022 wanda ta yi aiki a matsayin ofishin ‘yan sanda a asirce. Lauyoyin Mr. Liu sun ce cibiyar dai matattara ce ta al'umma inda ‘yan asalin ƙasar China za su iya sabunta lasisin tuki su kuma buga wasanni. Beijing dai ta yi watsi da tuhume-tuhumen a matsayin ƙage. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tazu kuma sai rahotanni kuma za mu fara ne daga kasar China inda shugaba Xi Jinping ya shaida wa Donald Trump cewa kamata ya kasashen su kasance abokan hudda ba abokan hamayya ba a farkon tattaunawar shugabannin kasashen biyu a birnin Beijing. Shugaba Trump da ya ce dangantakar da ke tsakanin manyan kasashen biyu za ta inganta fiye da kowane lokaci a tarihi. Ga rahoton Raliya Zubairu.
5: A jawabinsa na buɗe taron tattaunawa da shugaba Trump da tawagarsa, shugaba Xi ya faɗa wa takwaransa na Amurka cewa kada ya ji tsoron ci gaban ƙasarsa, a maimakon haka za su iya zama abokan kasuwanci ba abokan hamayya ba. Shugaba Xi ya kuma ce tawagar kasuwanci ta Amurka da ta China sun cimma sakamako mai kyau a tattaunawa da suka yi ranar Litinin da ta gabata. A nasa bangaren shugaba Trump ya ce dangantakar Amurka da China za ta ƙara ƙarfafa fiye da kowane lokaci. Ya ƙara da cewa akwai jituwa tsakaninsa da shugaba Xi, saboda a duk lokacin da aka samu matsaloli suna magance su cikin sauri ba tare da wata tangarɗa ba, ta hanyar magana da juna ta waya. Bayan da suka kammala gabatar da jawaban nasu, an buƙaci 'yan jarida su fita daga ɗakin taron domin shugabannin biyu su yi ganawar sirri da ake ganin za ta ɗauki tsawon awa guda. Ana dai ganin shugabannin biyu za su mai da hankali ne kan cinikayya tsakanin ƙasashensu da gogayar da suke da juna kan fasaha da yankin Taiwan da kuma yaƙin Amurka da Iran.
0: Da yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda alamu ke nuna cewa maslahar da aka yi a jam'iyyar APC jihar Kano da ta kai gatsai da Malam Ibrahim Shekaru a matsayin ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya ta bar baya da ƙura, kasancewa yadda ɓangaren AA Zaura suke ci gaba da nuna rashin amincewarsu. To sai da jam'iyyar APC Kano ta ce masu neman takarar da kansu ne suka amince da tsohon gwamnan Kano ya yi takara ba tilastawa kowa akai ba, kuma sun yi hakan ne saboda maslahar al'umma. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zahra Jillawan ya aiko mana.
6: Yadda wasu ƙungiyoyin mata suka gudanar da zanga-zanga tare da yin fitali da matsayar da masu neman takarar sanatan Kano ta tsakiya suka cimma kenan. Mutum shida ne suka samu ganawa da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da shugabancin APC, inda suka amince da Malam Ibrahim Shekaru ya yi takarar sanatan Kano ta tsakiya. To sai dai wasu ƙungiyoyin mata daga Shiyar sun bayyana rashin amincewa da matakin. Barista Binta Rabi'u ita ce ta yi magana a madadin matan.
7: Muna zanga-zanga ne na lumana, muna jan hankalin gwamnati ne dangane da right candidate ɗinmu da muke da shi, ko mu ce right aspirant ɗinmu da muke da shi, Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura, wanda muka ga gwamnati ta yi wancakali da shi, APC ta yi watsi da duk hidindimu da yake yi. So saboda haka sai muka yi fushin zuciya, muka fito mu nuna wa gwamnati a cikin lumana cewa mu ba za ma mu yi zaɓe ba tunda Zaura baya cikin system.
8: To amma ana cewa kamar maslaha aka yi aka da shekaru saboda maslaha ta al'umma da kuma jam'iyya yadda za a kai gaci.
7: Ba maslaha aka yi ba, a ƙarshe ma maslaha da aka kira shi ai ba a kira shi ba. Kawai rana ɗaya a matsayinsa na ɗan takara ya ga cewa shekaru har ya cike form ya mayar. Sannan kuma sai muka ga an kirawo dukkanin 'yan takarkaru sun haɗa hannayensu a wuri guda, mu an tsame mana namu. Wannan abin ma ya daɗa sa matan Kano Central sun yi fushi.
6: To sai dai jam'iyyar APC Kano ta ce ba tursasawa kowa aka yi ba. Lokacin da aka ayyana sunan Malam Ibrahim Shekaru, Honorable Umar Haruna Doguwa shine shugaban jam'iyyar.
9: Abin da aka yi shine ko ɗan takara an nuna masa girman jam'iyya da kuma muhimmancin hadaya bu daya domin samun tsarin da Kano za ta dogara da shi, kuma an nemi cewa su dubi kansu, su yi kansu adalci, su fitar da mutum ɗaya tsakaninsu. So gaskiyar magana, bayan duk maganganu da aka yi, su da kansu sun dubi shekaru da kuma cewar shi wannan ya taɓa yin gwamna sau biyu, ya yi minista, ya yi sanata, suna ganin ba wai disa an disa sa su ba, ba sa girmamawa, suka ce sun janye sun bar masa. Kuma jam'iyyar ce ta zauna a ƙasa ta ce ta yarda za a iya yin abubuwa biyu, za a iya yin consensus, wato ma'ana masana da kuma iya zaɓe. Kuma aka ce an san a yi masana da saboda ta fi barin kowa ya yarda cewa da rana in yau gare ka ne to gobe ga ɗan uwanka.
6: To amma wasu daga cikin magoya bayan shi AA Zaura an ga sun fito tituna akasari mata suna cewa ba su amince ba da wannan maslaha, har ma suna zargin lokacin da aka yi waccan maslaha ba a gayyaci gwanin nasu ba.
9: To gaskiya na ji daɗi da kace magoya baya, kaga cewa kidan ba shi ba da ya faɗa, domin zan yi matuƙar mamaki idan shi ya faɗa, domin na san an yi magana da shi, kuma ana kan yi magana da shi, domin shi mutum ne mai daraja mai girma a cikinmu, muna girmama shi ƙwarai da gaske, muna mutunta shi, ko mun san contribution ɗin da ya ba jam'iyya, kuma na san shi ma yana murna da wannan abin da aka yi. Wato mutane ne suka koma gefe, ƴan tsiraru suke addu'a da ta riga ta tashi a APC, kuma riga ta tashi a APC ba.
6: To yanzu ina makomar shi AA Zaura kenan a wannan hali da ake ciki.
9: Critical dan jami'a ne mai muhimmanci a jami'a kuma in Allah ya daga kuma su kwanan nan da izinin Allah.
6: Rahotanni na cewa tsarin maslaha ko sasanci da jami'ar APC ta dauka yana ci gaba da haifar da gunaguni da nuna rashin amincewa a sassan Najeriya ba kawai jihar Kano ba. Kuma masu sharhi kan harkokin siyasa da dama na gargadin jam'iyyar da cewa ta yi kafa-kafa da wannan tsari saboda yadda waɗanda aka ce su yi haƙuri ke nuna fushi a fili wasu kuwa sun yi shiru tamkar babu komai. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
0: To yanzu kuma ga wannan sanarwar.
10: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
11: A Najeriya yayin da jami'an kasar ke ci gaba da shirin fitar da yan takara ta hanyar maslaha ko yancin ke kura ta turnike musamman a jami'ar kasar mai mulki ta APC.
12: Har ga Allah zamu yaki zaluncin. Abin da yake ga maka ba fa da baki bane. Zaka ga yakin da baka taba ga irin sa na zalunci ba a Najeriya. Baka taba ganin irin sa ba da mai tai. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
11: Shi me ya kawo irin wannan takaddama?
13: Ba a yi maslaha da kowa ba, ba a zauna da kowa ba, magana primary election gaskiya ba a yi ta ba a jihar Kano gaba daya.
11: Me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci? Wannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
0: To ga waɗanda ke sha'awar shiga shirin da zai zo muku gobe Juma'a da ƙarfe 8:30 da dare a gogon Najeriya da Niger, sai a aika mana da ra'ayi a shafinmu na BBC Hausa Facebook. To a Najeriya ana cigaba da korafi kan sabbin mitocin wutar lantarki da kamfanin rarraba wutar lantarki na KEDCO ya sanya a wasu sassan jihar Sokoto. Mazauna yankin dai sun ce an musu dole ne wajen kakaba musu mitocin kuma a shirye suke domin yin zanga-zanga da kuma daukar matakin shari'a idan har ba a kawo musu dauki kan halin da aka sanya su a ciki ba. Sai dai kamfanin na KEDCO ya ce masu korafin ba su fahimci alfanun da ke tattare da sabbin mitocin wutar lantarkin ba ne. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
14: A cewar mazauna yankin na cikin birnin Sokoto da lamarin ya shafa ba da lamun cewar su ba kamfanin na KEDCO ya shiga aikin sanya musu sabbin mitoci da suke walakabi da barewa saboda tsabar gudun da take da shi.
15: Ka shiga gidan haya ka isko bashi ma an samu ka biya wannan mita din sai ka zo ka biya wannan bashin ka je sayi ne.
14: Wannan ɗaya ne daga cikin wanda abin ya shafa ya mun ƙarin bayani.
15: Watannin baya sun kai estimated bill aka mutane bill 150-200 to wannan bill ina accumulating ya zama bashi. Sannan kuma wanda su kashe gidan haya ka isko bashi ma an samu ka biya wannan mita din sai ka zo ka biya wannan bashin ka je sayi ne. Sannan kuma gashi ana korafin wannan mita tana gudu sai daga tunani ana ce mata bariwa ma sai aka ce mata wannan abin gaskiya ya sa mutane ma ungiyoyi ungwani su yin taro za a je a yi mai zanga-zanga kan wannan matsalar. Ko wanda ya ce mini wallahi ya sa 50,000 kwana biyu sun haƙari.
14: Baka ganin kila mutane sun sha wutan ne kuɗin ya ƙaru wanda ya kamata a ce sun biya?
15: Wannan magana ne kamar ka wallahi estimated bill ne ake baka sha wuta ba a zo a kawo maka bill sannan wuta ga babu ta.
14: Ku me kuke so?
15: Gaskiya mita na a saki lale.
14: Da alamu dai baki ya zo ɗaya akan korafin da na comrade Abubakar Yusuf mazaunin Badu new layout inda ya ce ba su tunanin ba na nan ba ta ci su ba.
16: Ka sha wuta ta naira 5,000 ko 10,000 amma a kawo ma 180,000 ko 200,000 wanda yake kai baka iya biyan ko 20,000 da suka ga mun rubuta takarda cewa mu a hishe mu ban a ba mu iya biyan wannan abin sai sun ka kirkiro da prepare meter saboda su yi muna dabaran nan da aka yi mu tallaka wanda babu yadda zaka yi sun yi programming bashin nan sun sama bashi duk wata 200,000 an tara mashi wani 300,000 wani miliyan kaza wani 800,000 don haka ko kana so ko baka so yanzu in kana son wuta dole ne sai ka biya bashi. Don haka duk sadda zaka sayi unit sai sun cire kuɗin na nasu na bashi every month sannan ka sayi unit.
14: Baka ganin kila kun sha wutan ne shi yasa kuke biyan bashin ta haka?
16: Wallahi labin mu sha wuta ba ai in mun ka sha wuta muna iya biyan ta. So kaga babu justification don in ba gwamnati ta shigo ba su zo su cire wutar su mun huta ba mu so su ban mu cikin duhu su gani in muna mutuwa.
14: To ko me kamfanin na KEDCO zai ce game da wannan batu? Salisu Malamu Shanunu shine manajan yankin shiyar Sokoto ya mun ƙarin bayani.
17: Mita da ake korafi akan wacce barewa tana gudu to gaskiyar magana ba haka bane ba yanayin amfanin da ita da ake ne saboda mutane sun saba ba tare da mitan ba suna amfani da wutan a kowane lokaci da kowane yanayi ba tare da ana la'akari da cewa mutum yana shan wutan bane ba saboda ba mita bace yake da ita ba.
14: Akwai waɗanda suke korafin cewa tun daga siyan katin ake yankar musu wani kaso.
17: Policy ne da gwamnati fito da shi shine ake kira credit management policy. Gwamnati ta bayar aka kawo mutuncin nan ake sa mutane kyauta. To ta wannan hanyar din za su dinga biyan kuɗaɗen da ake bin su bashi a baya.
14: Akwai masu kuka da roƙon cewa a mayar da su kan tsarin da suka saba a baya a cire mitocin nan.
17: Estimate is either of the two, ko dai a cuce ka ko ka cuta. To aka ga aka ai ba adalci ba. Adalci shine a sama mutum mita ya kasance abin da ya sha shi za a caje shi.
14: Mazauna yankin na ƙwaryar birnin Sokoto dai sun yi kira ga mahukunta da su hanzarta shiga tsakani domin gujewa abin da kaje ya zo. Kasancewar mafi yawan sana'o'insu sun dogara ne da wutar lantarki. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
0: To yanzu haka guguna cewa karfe 7 ne saura kusan minti 14 a karamar hukumar Jakusko da ke jihar Yobin, Nigeria. Haka kuma lokacin yake a garin Arlit na jihar Agadez ta Jamhuriyar Niger. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tutun da farko a cikin shirin da kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya kudura aniyar karfafa dangon zumunci tsakanin kasar sa da China a yayin ziyarar da yake yi a birnin Beijing. Tayi kuma bari mu nufi Jamhuriyar Niger inda yau ce rana ta ƙarshe ta yajin aikin da 'yan kungiyar masu yi wa ƙasa hidima ke yi. ‘Yan kungiyar yana neman gwamnatin sojin ƙasar ta biya su kuɗin allowance na wata hudu da suke bi kuma ta duba yanayin sauyin wurin aiki. Zuwa yanzu dai babu wata tattaunawa kan lamarin a tsakanin bangarorin biyu. Suleiman Vincent Dovi shine magatakardan kungiyar masu yi wa ƙasa hidima a Jamhuriyar Niger reshen jihar Damagaram ga kuma abin da ya shaidawa Abdu Halilu.
18: Kwamiti na ƙasa ya huddo yajin aiki na awa 96 a faɗin ƙasa baki ɗaya wanda ya shahi harkar 'yan sa-kai barantana wanda suke ɓangaren koyarwa ɓangaren likita amma ɓangaren koyarwa nan ne aka fi samun 'yan sa-kai da yawa kuma hallo su ne wanda ayyuka da yawa suke kansu. Sai yau suna da wata huɗu wata biyar da fara aiki kuma har yanzu ba su fara samun allowance ba ko na farko. Kai kashedi a wancan satin da ya wuce bayan kashedi ya ƙare aka shiga awa 72 wancan satin. Ya ƙare ran Juma'a kuma daga nan Litinin kin zawo Alhamishi 14 na watan Mai kenan sune nan za a yi hallo. Muna cikin yajin aikin wannan na tsawon kwana hudu. Wannan rashin allowance kin shine ya kasance abokanan aikin mu sabbi wanda suka zo tunda akwai wanda suka fara 2026 sune ta fushawa ƙarshen 2025 suka dauki aiki. To hal yanzu kamar ba amma huddo lamba ba lambobin su na daukan allowance su fara ba. To kuma kowanne da kowace jaha ta Niger ana daukan ka daga wata jahar Dosa misali Akaka da Magaram ko akai ka difa daga difa akai ka Agadez. To wata ran wasu suna zuwa busan kowa ba dan abin da za su samu su kama haya ko su kama gidan da za su yi da su sayi abubuwa na abin da allowance kinsu da abubuwan da za su ci su sha da na zuwa gurin aiki. To wannan bai samu ba
19: ganin cewa babu biyan allowance na tsawon watanni 4 zuwa 5 ina magana biyan kuɗin haya ga masu gidaje
18: ko wanda 'yan sakan a kalas masu ke kwana a cikin ɗakin karatu na yara in yara sun taisuye su kwana a ciki bayan sun huto bayan yara kuma da sai halu su tashi su su shiga ba su iya kama haya ne wannan ba su da kuɗin da za su kama guzurin ma da suka je da shi ya ƙare.
19: Yau ce rana ta ƙarshe bayan kwashe kwanaki huɗu kuna gudanar da wani yajin aiki wannan na nin ca za ku koma kinan bakin aiki ko kuma sai bukatun ku sun biya.
18: To wannan yajin aikin kenan yanzu idan dai halba a samu wani biyan bukata dole ne za a ƙara ci gaba a cikin shi. Mu dai kiran da muke da gwamnati na ta duba da cewa matasa yau wanda sun yi karatu sun zo harkar hidimar ƙasa kenan a duba su da idan rahama a samu yayi musu matsalolinsu saboda a wannan abin da ake tahiya na refundation ana taya matasa kenan matasa su ma suna so su kama ma ƙasarsu su yi aiki. Kenan wannan aikin shi ne zai ba matashi dama shi ma a ɗauki yaunan kanshi. Inda yau muna ganin matasa wanda idan babu aiki sun tayi sun bar ƙasa wasu sun tayi tabura da kunga wannan duka abubuwa ne wanda suke kawo matsala da yawa saboda waɗansu suna rasa ransu.
19: Bayan kammala bautar ƙasa ko kuma yi ma ƙasa hidima gwamnati na ɗauka waɗanda suka ƙare kai tsaye a basu aiki take yanke.
2: to da yawa yanzu idan suka kare kuma loka gani ma ba a daukan su aikin gwamnati da akwai bangare biyu ma shekara wajen biyu wanda suka kare an 2023 da 20 zawa 25 sun kare har yanzu nan sun dawo kuma hallo zaman kashe wando rishin aiki shomage kenan idan wannan ma kun gani babban matsala ne abin da ya kamata idan an yi da shekaru 2000 zawa tun lokacin da aka fara abun bauta kasa da ka kare aikin gwamnati ake daukan ka amma yanzu yau kan ga irin matsaloli da ake ciki kenan muna gani da gwamnatin CNSP gwamnati wannan tamu ta kasar Niger kenan na ta duba ta gyara wannan insha Allah saboda matasa a shirye suke su kama ma kasar su kowa yana so ne ya yi aiki domin ci gaban kasar sa yayi aiki wa kasar sa
0: Suleiman Vincent Dovi kenan muka takarda na kungiyar masu yi ma kasa hidima a kasar Jamhuriyar Niger region jihar Damagaram Hukumar lafiya ta duniya ta gargadin cewa ci gaba da ake samu a fannin kula da lafiya a fadin duniya na raguwa inda ake samun rashin daidaito da kuma matsaloli da ke barazanar mayar da hannu agogo baya game da nasarorin da aka samu cikin tsawon shekara fiye da 10 WHO dai ta ce kuma bayan da ake samu a cututtuka kamar zazzabin malaria da mace-macen mata masu juna biyu na barazana ga burin da ake na sanya da aka sanya na kawar da waɗannan matsaloli nan da shekara ta 2030 Karhoton Aisha Aliyu Jafar
20: A cikin sabon rahoton ta na kididdigar lafiya ta duniya na 2026 hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce bisa dukkan alamu duniya ba ta kan hanyar cimma manufofin ta na ci gaba mai dorewa wato SDGs na fannin kiwon lafiya nan da wa'adin shekarar 2030 duk da ci gaban da ake samu a wasu muhimman fannoni da suka hada da fannin yaki da cutar HIV da samar da tsaftar muhalli da kuma kula da cututtukan kasashe masu zafi da aka yi watsi da su rahoton ya nuna cewa kamuwa da cutar HIV ya ragu da kashi 40 cikin 100 a tsakanin shekarar 2010 zuwa 2024 yayin da adadin masu neman magani ko magance cututtuka da aka yi watsi da su ya ragu WHO ta ce kusan karin mutum biliyan 1 sun samu damar samun ruwan sha mai tsafta tsakanin 2015 zuwa 2024 Haka zalika ci gaban da ake samu a kowane yanki ya bambanta inda hukumar lafiya ta duniya reshen Afirka ta nuna an samu raguwar masu kamuwa da cutar HIV da kuma tarin fuka yayin da kasashe a kudu maso gabashin Asiya kuwa ke kan tafarki wajen cimma burin rage kamuwa da zazzabin cizon sauro Sai dai duk da nasarorin da ake samu hukumar ta ce ci gaban da ake samu ba a ko ina bane kuma yana da rauni Yawan masu kamuwa da zazzabin cizon sauro a duniya ya karu da kashi 8.5 cikin 100 tun daga 2015 yayin da matsalar karancin jini ke ci gaba da shafar kusan kashi 1/3 na matan da suka kai shekarun haihuwa a cikin sanarwar da ya fitar shugaban hukumar lafiyar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce waɗannan bayanan na nuna ci gaban da aka samu da kuma rashin daidaito inda mutane da dama musamman mata yara da kuma waɗanda ke cikin al'ummomin da ba a damu da su ba har yanzu ba sa samun abubuwan da suke bukata domin yin rayuwa mai inganci Aisha Aliyu Jafar BBC Hausa a Abuja Nigeria
0: To yanzu dai muna kan mutum abin da ya shafi kiwon lafiya ne inda sashen BBC mai binciken kokof ya gano yadda aka yaudari iyayen da ke cikin damuwa kan yaran da ke fama da cutar daji ta hanyar amfani da wata hanyar damfara ta kungiyoyi da aka yi wa rajista Isra'ila da arewacin Amurka iyalai tara daga nahiyoyi biyar dai sun ce ba su taba samun ko CC ba daga dalar Amurka wato dalar Amurka miliyan 4 da aka tara da sunayen iyayen su ga fasar rahoton Simi Jolaushu
21: Lokacin da Khalil Tabasa yake dan shekara 7 kacal ne aka gano yana da cutar daji ta jini wato leukemia.
22: Hindi na mina lampun anun gaga.
23: Mun rikice, ba mu san abin da zamu ba. Duniyar mu ce ta ruguce gaba daya.
21: Mahaifiyarsa Aljin ta ce sun sha wahala wajen biyan kudin maganin sa.
22: Sai bil kamina malaki.
23: Mun kashe kudi makudai. Ina matukar bukatar kudi dan yi wa Khalil magani.
21: A lokacin ne wani dan asalin kasar Philippines ya tuntube su inda ya ce akwai wani mai tallafawa na kasa da kasa da zai iya taimaka musu
22: hindi na mina lampun anun gagawe na mina
23: kawai ya ga mana cewa

0: Ukraine ta ce Russia ta harba mata jirage marasa matuƙa fiye da 1,500 a cikin sa'o'i 36. Wannan ne dai hari mafi muni da Russia ta kai tun bayan da ta fara mamaya a Ukraine. Russia ta kai har-hare na makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa a birnin Kyiv inda adadin mutanen da aka kashe ya kai 12 tare da jikkata kusan 60. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce Russia tana wofintar da kokarin da ake na warware yakin wato ta amfani da diplomasiya.
1: Only last week President Putin had agreed to a 3-day ceasefire.
0: Wakilin BBC ya ce a makon da ya gabata ne shugaba Putin ya amince da tsagaita wuta na kwana uku domin ya samu damar gabatar da faretin bikin murnar samun nasara a yakin duniya na biyu. Sai dai wannan hari shaida ce da ke nuna yana son a ci gaba da yakin. Hukumomi a babban birnin India Delhi sun sanar da daukar matakan hana fadawa karancin mai a kasar. Hakan na zuwa ne bayan da Prime Minister kasar Narendra Modi ya kira da a rage amfani da mai domin magance matsalar karancin man da ake shigarwa kasar daga yankin gabas ta tsakiya. Babban ministan birnin Delhi Rekha Gupta ya ce ma'aikatan gwamnati za su rika aiki daga gida sau biyu a sati. Matakan sun hada da rage tafiye-tafiye da kuma soke duk wani babban taro na gwamnati. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
2: To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir ranka da labaran duniya. Shugaban Trump ya ce takwaransa na China Xi Jinping ya yi ta taimaka masa wajen ganin an sake bude mashigar Hormuz. A lokacin tattaunawa da Fox News bayan ganawa a Beijing, Donald Trump ya ce Mr. Xi ya kuma tabbatar masa da cewa ba zai aika wa Iran kowane irin taimako na soji ba a yakin da suke da Isra'ila da Amurka. Ga rahoton Aisha Ali Jafar.
3: Tun da farko shugaban China ya shaida wa taron liyafar cin abinci da ya shirya wa Trump cewa ya kamata a ce kasashensu sun kasance abokan kasuwanci ne ba abokan hamayya ba, inda ya bayyana alakar su a matsayin mafi muhimmanci a duniya. Mr. Trump ya ce China za ta siya jiragen sama samfurin Boeing guda 200 daga Amurka. China za ta iya ji kamar ita ce za ta fi cin moriyar tattaunawar a yayin da shi ke ganawa da Trump wanda yakin Iran ya raunana ƙarfin ikonsa. Toshe mashigar Hormuz dai ya girgiza tattalin arzikin duniya, kuma ana sa ran Trump zai nemi taimakon Beijing wajen sake bude mashigar. Beijing da Tehran dai na da alaka tsawon gomman shekaru, kuma China ce babbar abokiyar kasuwancin Iran. Idan shiga taimaka wajen dawo da Tehran kan teburin tattaunawa, hakan zai iya ƙara mishi tasiri da muhimmanci. Gabanin tafiyar su zuwa China, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya shaida wa gidan talabijin na Fox News cewa warware takaddamar da ke tsakanin Amurka da Iran abu ne da zai amfani China, kuma yana fatan za su iya shawo kanta da taka muhimmiyar rawa domin tabbatar da hakan. Sai dai China za ta buƙaci wani abin daga Amurka idan ta yi hakan. A cewar kafafen yaɗa labarai na China, shi ya gargaɗi Trump a yayin tattaunawarsu cewa batun Taiwan na iya jefa ƙasashen biyu cikin rikici. China za ta iya matsawa Amurka lamba ta jinkirta ko daina sayarwa Taiwan makamai, duk da dai doka ta tilasta wa Washington samar wa tsibirin abin da za ta kare kanta da shi. Duk da haka dai jami'ai daga Taipei na sanya ido kan tattaunawar domin ganin abin da ke gudana. Kan batun Iran kuwa, ƙasashen biyu sun amince cewa bai kamata Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, kuma wajibi ne a bude mashigar Hormuz domin a ci gaba da sufurin makamashi.
2: An gaishe ki Aisha Ali Jafar da wannan rahoton. Idan muka je Najeriya, gwamna shi Makinde na jihar Oyo ya ayyana tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APM. Gwamna Makinde ya yi wannan sanarwa ne a dandalin Mapo Hall na garin Ibadan, matakin da ke nuna sauyin alƙibla ga manyan jam'iyyun adawa. Sai dai wasu na zargin cewa fitowarsa takara tamkar tana da wata manufa ta daban. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellemann na ɗauke da cigaban rahoton.
4: Fitowar Shehu Makinde a matsayin mai neman gurbin shugabancin ƙasa, ana cewa ya sauyi lissafi masu neman takarar shugaban ƙasa, musamman ma waɗanda suka fito daga shirya ɗaya. Haka kuma ta hanyar kaucewa rigingimun cikin gida na jam'iyyar PDP, Makinde yana kokarin samar da wani sabon zabi ga 'yan Najeriya, inda yake talata salon mulkinsa na jihar Oyo a matsayin mafita ga matsalolin Najeriya Masu sharhi na ganin komawarsa jam'iyyar APN a matsayin wata dabara ta kubuta daga tasirin siyasar Ubangida. Ko da yake akwai masu shakku kan ko akwai wasu manyan 'yan siyasa da ke tura shi don rage tasirin gwamnati mai ci a yankin kudu maso yamma. To ko hakan zai wani tasiri a gare shi sakamakon tsayawarsa takarar? Dr. Abubakar Kyari, masanin harkokin siyasa ne a Jami'ar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda ya bayyana cewa
5: za a iya kallon wannan abu ta fuska biyu. Ta farko dai shi makin dai ɗan kudu maso yamma ne kamar Bola Ahmed Tinubu. To a baya ana ganin cewa ya babu wani ɗan kabilar Yaraba da zai kalubalanci Tinubu, to kuma sai gashi makin ya fito. Kuma jihar ita ce ta biyu a wannan sashin bayan jihar Tinubu ta Lagos a wurin ƙuri'u. To wasu za su yi tunanin cewa mai yiwuwa za su raba ƙuri'un wannan sashi. To amma kuma idan aka duba ɗayan kuma ta gefe, sai a ga cewa kamar yadda waɗansu suke zargi, duk da yake dai babu wata hujja a cewa jam'iyyar APC da kuma Bola Ahmed Tinubu suna amfani da dabaru daban-daban don su tabbata cewa sun raba ƙuri'un 'yan adawa.
4: Wasu na cewa ba kasafai ƙananan jam'iyyu suke yin tasiri ba, kana ganin haka ko wata rawa da zai iya taka wanda lalle ba a sani ba?
5: To in dai an yi maganar tasiri na tunanin wai ko zai iya cin zaben shugaban ƙasa, ne ina ga wannan abu ne mai kamar wuya. Saboda zaben shugaban ƙasa wani babban al'amari ne, sai ka shirya, sai ka samu karbuwa, kuma haka ba za ka fito rana ta kamar yadda shi makin da ya yi ba. To amma idan kuma so ake amfani da shi a raba ƙuri'un 'yan adawa, to wannan kuma haka zai yi tasiri.
4: Yayin da zaben shekara ta 2027 ke karatowa, sunayen manyan 'yan takara sun fara fitowa fili. Kama daga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC, wanda ya fito shiya ɗaya da shi Makinde na jam'iyyar APM, yayin da ɓangaren adawa ke kunshe da Peter Obi tare da Dr. Rabi Musa Kwankwaso a jam'iyyar NDC da kuma Atiku Abubakar a jam'iyyar ADC. Masu sharhi na kallon takarar shi Makinde a jam'iyyar APM a matsayin wani babban gwaji da zai iya raba ƙuri'un yankin kudu maso yamma, musamman idan ya yi nasarar nuna kansa a matsayin matashi kuma ƙwararren da ya yi wa jiharsa aiki tukuru. Gwamna Shehu Makinde ya gina farin jininsa ne a ƙarƙashin tsarin sabon duniya da yake kira Oyo Model, inda ya mayar da hankali kan inganta fannin ilimi ta hanyar soke kuɗaɗen makaranta da ɗaukar dubban malamai game da farfaɗo da tattalin arzikin jihar ta hanyar bunƙasa harkar noma da gina manyan hanyoyi da suka haɗa da birane da karkara, ne suka ba shi ƙwarin gwiwar cewa zai iya amfani da waɗannan nasarori na matakin jiha domin shawo kan matsalolin da suka addabi Najeriya baki ɗaya. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
6: Ra'ayi riga, kowa da irin tasa.
2: A Najeriya, yayin da jam'iyyun kasar ke ci gaba da shirin fitar da 'yan takara ta hanyar maslaha ko 'yan tinke, ƙura ta turnike musamman a jam'iyyar kasar mai mulki ta APC.
7: Har ga Allah za mu yaki zaluncin. Abin da ke gaya maka ba fa da baki ba ne, za ka ga yakin da baka taɓa ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, baka taɓa ganin irinsa ba, lalle. Kuma ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya.
2: Shi me ya kawo irin wannan takaddama?
8: Ba a yi maslaha da kowa ba, ba a zauna da kowa ba, magana primary election gaskiya ba a yi ta ba a jihar Kano gaba daya.
2: Me ya kamata a yi domin tabbatar da adalci? Wannan na daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu sha'awar shiga cikin wannan shirin da zai zo muku gobe Juma'a da karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger, sai ku aiko mana da ra'ayoyinku ta shafinmu na BBC Hausa Facebook da sauraron hanyoyin da aka saba. To muna dai Najeriya har wa yau, inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta nemi cikakken bayani daga rundunar sojin saman ƙasar kan hare-hare ta sama da aka kai da suka rutsa da jami'an tsaro a sassan Najeriya. Hukumar ta bayyana harin bayan-bayan nan da aka kai a yankin Zurmi na jihar Zamfara a matsayin wani abin takaici, duk da rundunar sojin Najeriya ta musanta cewa harin ya rutsa da fararen hula. Hukumar ta buƙaci gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan har-haren. Abdullahi Abubakar shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, ga kuma ƙarin bayani da yawa Awul Ahmad Janyau.
9: A gaskiya komai ne na ayyuka yana da tashi ƙa'ida, yana da doka, kuma akwai abin da kundin tsarin mulki ya ce akan wannan aikin naka. So wannan damuwan shine babba. Akwai abin da ake ce ma ka duba proportionality, za ka duba ga wani illa zai haifar in ka aikata abu. so kun balantana wannan an yi daya an yi biyu an yi uku a nan Zamfara last year an yi this year an yi kuma abin nan ya zo da muni
10: a bangaren ku kamar kun yi bincike kun tabbatar da abin ya ritsa da fararen hula
9: mun samu report wanda ya tabbata mun cewa ya ritsa da fararen hula saboda a kasuwa abin aka jefa abin nan kuma ciki akwai mata da yawa ciki akwai kananan yara da suka rutsa da su masu su mun tabbatar da wannan akwai wannan
10: eh amma sojoji sun fito suna musantawa sun sake nanatawa suna cewa ai matattara yan bidiga ce
9: shi yasa hukumar mu tace ai bincike amma bincike ba na hukumar soji kawai dai ba ya kamata ai independent bincike bincike wanda an mai zaman kanshi na daga wani one organization wanda zai sahihin bincike wanda zai tabbatar da ainihin banda da ta faru
10: to amma akwai wani yunkuri da kuka yi na kokarin aiki da su jami'an tsaron musamman sojoji
9: a yanzu muna cikin kin hada bayanai da kuma bincike na tabbatar da ƙara tabbatar da abubuwan sosai da kuma wanda abubuwan ya rutsa da su wanda kuma ita shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Dr. Tony Ojukwu san ya yi kira lalle cewa hukumar soja ta dinga kula da abun nan kuma lalle ya kira cewa a yi bincike na ƙwaƙwaf kuma daga wani independent abu wanda ba tare da cewa sojoji kaɗai aka bari suka yi ba don a tabbatar da gaskiyar al'amarin kuma a san an ɗauki hukunci ma waɗanda suka yi wanda wannan abin zai sa a samu rashin maimaita irin wannan kuskure da suke kira cewa suna yi a nan gaba.
2: Abdullahi Abubakar shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya reshen jihar Zamfara da haka agogo muke cewa ƙarfe 9 saura kwata a Najeriya da Nijar 8 saura kwata kenan agogon GMT Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za mu sake komawa Najeriya amma yanzu bari shirin ya nufi Mali inda rundunar sojin Mali ta yi wa dukkanin dakaranta da ke hutu kirayi a kan su dawo bakin aiki a yayin da take sake fasali da dabaru a shirye-shirye da take na sake kwace ikon arewacin birnin Kidal. Wani babban komanda a rundunar kanal Al-Tahir A mai ga cikin wata takarda da ya sanya wa hannu ya ce kowane jami'i da ke hutu a yanzu haka ya koma bakin aiki sannan kuma su kai kansu shirye kwatar rundunar da ke gawo kafin nan da ranar 29 ga watan da muke ciki wato kafin a tura su zuwa Anafis ga Aisha Sharifa fa da ƙarin bayani.
11: Komandan ya ce Anafis gari ne mai muhimmanci da ke kan hanyar Kidal ya ci gaba da cewa an zaɓi gawo a matsayin wutan da za a sake haɗuwa da kuma Anafis a matsayin wutan da daga nan ne za a riƙa kai har-hare domin hakan ya zama wurin da za a fi mayar da hankali a kai. Rahotanni sun bayyana cewa sakon komandan zai kuma yi aiki a kan jami'an gendarmerie na ƙasar da hukumar fararen hula da 'yan sanda da kuma dakaru na musamman. Sakon komandan ya kuma ambato batun sake tsarin aiki wanda tsari ne na soji wajen ƙarfafa dakarun da aka tura zuwa yankin arewacin da sojoji ke ci gaba da taruwa. Birnin Kidal dai ya faɗa ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Azbinawa a ranar 25 ga watan Afrilun da ya gabata bayan wasu harare da ƙungiyar jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin wato JNIM da ke da alaƙa da Al-Qaida ta ƙaddamar tare da ƙawarta Azawad Liberation Front wato FLA. 'Yan tawayen Azbinawa na son mayar da birnin Kidal ya zama babban birnin ƙasar Azawad da ta haɗa da yankunan Menaka da Kidal da Gao da Tawadeni da Timbuktu da kuma wasu yankuna na arewacin Mopti. A ranar 9 ga watan Mayu da muke ciki ne, shugaban kungiyar 'yan tawayen ta FLA Bilal Akshrib ya kare gwagwarmayar kungiyar su ta neman 'yancin kai daga Mali inda ya bayyana cewa an haɗa yankin Azawad cikin ƙasar Mali ba tare da la'akari da tarihin yankin ba wanda yake da daɗaɗɗen ci gaba.
2: To an gaida Aisha Sharifa fa da wannan rahoton. A jamhuriyar Nijar kotun shari'ar harkokin kasuwanci ta yanke hukunci kan wata takaddama da ke tsakanin kamfanin dalancin man fetur na ƙasar Sonadeb da kamfanin Mauritania na Star Oil da ke hada-hadan sayar da man fetur a ƙasar. Hukuncin da kotun ta yanke jiya ya Coincheat ya wato ya kwace tare da mallaka kamfanin Sony da wasu gidajen mai na Star Oil 36 dake yamai da sauran yankunan kasar ga rahoton Chima Ilaisufu.
12: Rikicin da ke tsakanin kamfanin dillancin man fetur na kasar ta Niger Sony Dep da kamfanin Star Oil na Mauritania dake Niger na da nasaba da basu sakan da kamfanin Sony Dep ke bin kamfanin na Star Oil bai biya ba. Kamfanin Nassar Oil ya shafe tsawon lokaci yana karban mai daga kamfanin dillancin man fetur na kasa Sony Dep ba tare da ya zuba kuɗi ba. Bayan yunkurin neman warware takardar cikin ruwan sanyi ya cutura ne, kamfanin na Sony Dep ya shigar da ƙara gaban kotun warware rikicin kasuwanci dake yamai da zumar a dawo masa da biliyoyin kuɗin sefa da yake biya. Saboda kamfanin Nassar Oil ya kasa cika alƙawuran da ya dauka yayin tsarin sulhun da suka yi, kamar yadda Bio Abdurrahman Jami'in kula da yada labarai na kamfanin nasu wanda ya bayyana mana.
13: To kasuwanci ne tsakanin kamfanin Sony Dep da kamfanin Star Oil wanda ya sayi kamfanonin Total Energy yake kasuwancin mai da su, kuma yana da mu'amala da kamfanin Sony Dep wanda shi yake saida mishi man shi ko yana saida ma ɗan ƙasa. To tun wani lokaci kamfanin na Star Oil yana dokan mai kuma kuɗi suna hawa baya biya abu ya kai har aka je shari'a, kuma da aka je shari'a ta sa aka kama duka kuɗin sa yanda cikin bankina aka yarjejeniya aka maido kasuwancin aka maido mu'amala suka zuba wasu kuɗi. To daga wannan kuɗin da suka zuba kuma suka dauki mai da yawa kuɗi miliyarka da dama kuma ba su biya.
12: Yau da wani lokaci dai gidajen man na Star Oil suka daina aiki a birnin Yamai da ma a duk fadin kasar, inda yanzu haka aka kwace 36 daga cikin gidajen man 57 ta dalilin barkewar rikicin da Sony Dep da matakan da aka dauka na kwato kudin. Bio Abdurrahman ya kuma kara da bayanin cewa duba da yadda gwamnati ke bukatar kudi ne yasa kamfanin na Sony Dep baya daga kafa ga duk wanda ya sha mai bai biya ba.
13: Aka bincike su babu kudi kuma su sun sha mai sun saida mai man kasa ne a cikin wannan lokacin da ake wanda ake bukatar kudi. Duk wani wanda ake bi bashi ya biya saboda ana bukatar kudi na a ci gaba da taimaka ma yan kasa. Kuma aka lura da su ɗan Star Oil suna nema su ringa wasu irin halaye na ko su saida kamfanonin nasu ko su sake musu suna ba a san ba meye ne manufarsu, saboda shine koji ta bada uzini a cikin station din su dake da kai a cikin kasar Niger 57 an kama 36 an sa su hannun kamfanin Sony Dep har sai sun biya kuɗi. Kuma a dokance in suka huce wata biyu ba su biya wannan kuɗin ba, wannan station din suna iya zama mallakin kamfanin Sony Dep ko kuma su zama su su kasance a sasuwantare a saida su.
12: Har zuwa wannan lokaci dai ba wata sanarwa ko wani bayani da ya fito daga kamfanin Nassar Oil dangane da wannan takaddama. Sai dai ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin da muka tuntuba ya bayyana mana cewa ba za su ce komai ba, amma akwai yiwuwar kamfanin ya kalubalanci wannan hukunci.
2: To madalla a gaishe ki Tuma Ilaisufu. Idan muka koma Najeriya, jihar Kano an kaddamar da motoci da babura masu amfani da makamashin iskar gas ta CNG a jihar Kano wanda ya kunshi shiyar arewa maso yammacin Najeriya. An kaddamar da motocin ne karkashin shirin shugaban kasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaradin Lawan ya aiko mana.
14: Manyan motocin bus da kuma babura masu kafa uku da sauran babura masu amfani da iskar gas ta CNG su ne aka kaddamar tare da cibiyoyin samar da iskar gas din a jihar Kano. Wannan shiri ya shafi jihohin yankin arewa maso yammacin Najeriya. Barista Ahmad Ismail shine shugaban shirin shugaban kasa na motoci masu amfani da lantarki da iskar gas ta CNG.
15: Motocin da manya-manyan masu daukan kimanin mutane 55 a zaune da kuma kimanin mutum 40 a tsaye, guda 40 ne har da mai aiki da wutar lantarki wato electric bus kenan. Kuma za a sa su ne su yi sufuri a cikin birnin Kano su tafi kaman unguwanni da sauransu sassa daban-daban manya-manyan hanyoyi da ake bi da mutane ke biyo da kullum. Wasu kuma za su yi aiki ne a ma'aikatu na gwamnati, misali zan su rage wa mutanen da suke aiki gwamnati kaman su bin sabon su kenan su samu sauƙin kuɗin a sufuri da suke kaiwa suna dawowa ko suke zuwa gun aiki. Sannan baburan kusan ci a daidai tsahon guda 200 ne masu amfani da iskar gas, da kuma wajen guda 500 wanda shi gwamnan jihar Kano ya saya wanda suke amfani da wutar lantarki, da mu kuma wanda za mu kawo daga baya. To wannan su aka kaddamar da su yau, da kuma tashoshin iskar gas din guda 5 wanda aka bude a jihar Kano wanda za ka iya shiga ka sha iskar gas, wato CNG a yau kenan. Akwai kuma manyan LCNG wanda su za su iya tashoshi ne wanda suke daskarar da iskar gas din. In ya zo a matsayin LNG, wato in ya zo a matsayin ruwa, sai a daskarar da shi ya zama iskar gas na CNG, a saka shi a mota a yi amfani da shi. An bude guda 2, ɗaya a nan Daka Tsalle na garin Wil, da kuma ɗaya yana nan kusa da Amana City.
14: To sai dai wani abu da ake yawan korafi a kai shi ne, tun farkon zuwan wannan shiri ake zargin an bar yankin Arewa a baya saboda yadda ba a samun wuraren samun iskar gas din a yankin, da kuma wuraren da ake juye motoci daga man fetur zuwa iskar gas.
15: To mutane ba za ka hana su korafi ba. Yanzu dai kaga abin da ya faru yau. Wata shida suka wuce wannan harkar CNG babu ita a Kano, babu alamar ta ba. Amma yau mun kaddamar da gidajen mai guda 5, motoci 40, babura 200 wanda duk za su fara aiki na sufuri, da kuma za a fara shan iskar gas din. Combustion sata 41 ne suka bude a Kano, kuma duk yanzu in ka je kowa na da wannan abin da ake combustion din da shi. To da haka wannan korafin amma da ana yin sa yanzu ya kau. Sannan magana AKK abu ne nan bisi an dade ana yi wajen gwamnatoci da suke magana AKK, abu ne ma mai jan lokaci kuma mai kuɗi masu ɗimbin yawa. Amma ni na san zai zo don ya kusa kaiwa gwagwarada, daga nan kuma zai toka Duna ya to Kano insha Allah.
14: Manufar shirin samar da motoci masu amfani da iskar gas ta CNG ita ce bunƙasa wayar da kai da ƙarfafa haɗin gwiwa a faɗin muhimman ɓangarori, da kuma gaggauta amincewa da tsarin makamashi mai tsafta kuma mai ɗorewa. Zahra Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To madalla yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni.
16: A karon farko cikin shekara 16 Inter Milan ta lashe kofin Coppa Italia bayan ta doke Lazio da ci 2 babu ko daya a wasan karshe na gasar. Kungiyar da Christian Chivo ke jagoranta ta ne ta dauki kofin Serie A a karo na 21 lokacin da ya rage wasanni 3 a kammala gasar. Kwallon da Adam Muricic ya ci gida da kuma wace Lautaro Martinez ya ci suka taimaka wajen tabbatarwa da Inter lashe kofin Italia karo na 10 a filin wasan Stadio Olimpico a jiya Laraba. Karo na ƙarshe da Inter Milan ta lashe kofuna guda 2 a jere, yayin da Jose Mourinho ke jagorantar ta a 2010 sa'ad da ta lashe kofuna 3 a jere, lokacin da kocin ta na yanzu Chivo ke cikin tawagar 'yan wasanta. A karo na 14 PSG ta lashe kofin League 1 karo na 5 kenan a jere, abinda babu wata kungiya da ta taba yi a tarihin gasar. PSG ta samu nasara bayan doke Lens da ke matsayi na 2 a gasar, inda ta hada maki 76, ita kuma Lens ta hada 67. Brushkelia da Ibrahim Baye ne suka ciwa PSG kwallayen 2. Bayan wasanta na ranar Lahadi, PSG za ta yi shirin fafatawa a wasan karshe na gasar zakarun Turai da Arsenal da ke jan ragama Premier Ingila. Saudiya za ta tallafa wa gasar cin kofin duniya da za a gudanar a bana ta hannun asusun zuba jari na kasar, wato Public Investment Fund PIF. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta sanar da cimma yarjejeniyar da kamfanoni 2 na PIF, Sebi Games Group da kuma Kidia City, domin yankunan arewacin Amurka da Asia. Wannan yarjejeniya ta kara gina alaka da aka fara tun gasar FIFA Club World Cup, tare da karfafa haɗin kai tsakanin Saudiya da FIFA. Gabanin 2034 da Saudiya za ta karɓi bakuncin kofin duniya. An dakatar da wani wasa a Italian Open na kusan minti 30 saboda hayaki da ya turnike sararin samaniya sakamakon murnar lashe Coppa Italia da Inter Milan ta yi a jiya. A gasar ta tennis, ɗan ƙasar Italia Luciano Darderi ya samu nasara ne kan ɗan ƙasar Spaniya Rafa Joda, inda ya kai wasan dab da kusa da na ƙarshe a lokacin da agogo yake kada ƙarfe 2 dare. Darderi mai shekara 24 da ke matsayi na 20 ya yi nasara kan Joda da ci 7-6 da 7-5 da 5-7 da 6 babu ko ɗaya a wasan da aka shafe awa 3:08 ana fafatawa.
2: To madalla a gaishe ka Muhammad Buhari. Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su,
0: sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
17: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
0: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
17: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
0: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To madalla, a shafinmu ana iya karanta ta yaya za a aiwatar da hukuncin daurin shekara 75 kan Salaman man. Akwai abin da zai iya hana ka auren mace fiye da daya. Sai manyan kalubalen da ke hana matasa yin takara a Najeriya. Akwai tsakanin Boko Haram da ƴan bindiga waɗanne ne suka fi haɗari ga Najeriya. Sai akwai yadda maslahar tsayar da shekaru ta bar baya da kura da koshin lemon kwalba mai sa kuzari na da illa ga matasa. Sai ko Mourinho zai iya gyara Real Madrid da dai sauran labarai a shafinmu na kai tsaye. Kuma Tinubu ya gargaɗi masu siyasa ya mutu. Wato tun bayan gargaɗin masu siyasar a mutu ko a yi rai a zaben fitar da 'yan takara. Sai a je a duba da wasu ƙarin labarai. A madadin Aisha Sharifafawa da ita ce ta haɗa wannan shirin, sai Fatawul Muhammad ya sada ni da ku. Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a kwana lafiya.